wɔni atɔe adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa ɛba no woaka na ba mu e sɛnea na sɛmtuo wɔni atɔne a adwo wo so e wɔbɛyɛ wo sa sikasɛm no woaka na ba mu o ye sɛdeɛ na sɛmteɛ woni atɔne o adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa tie

stars no betwe mu mienu na wo tie half na fe half na aka no wato boase atua ne kakran kakra sa kopim so betwe wi nyame ya wadom na otue wi a